0: su gane shi wannan wuri.
1: Amsar kudade a hannun iyayen yara kafin a rubuta su doka ta hana. Al'amari ne dake taimakawa wajen sawa iyayen cin tuwon fashi na kai yaran su makaranta. Duba da yadda ake fama da matsin tattalin arziki inji wasu iyayen yara.
2: Ni da kaina na kai yara na lokot. Aka ce sai na ba da shikabi kuma miji yana libi. Ban aji ba ban wa ba wani ajiya ba. Ba mu da kudin da zamu bada muna neman abincin da zamu ci.
3: To ya zama to ashe yaro ka yi jikka biyu kana da yaro hudu ko biyar na kaga jikka wani bai da ko jikka kai ko da lamsa amsa ka sai bada wani bai da wannan kudu shike sa yara yaro ya gaji ta makaranta fa ko wani yaro kuma shi sare bisa harkar lakon
1: daga nasu bangare kungiyoyin fararen fula kira su kai ga al'umma na su san cewa rubuta yaro makaranta a ajin farko na premier cewa da sai kyauta ne kenan duk wanda aka karbi kudin sa yana iya kai magana ga shugabannin makarantu dan daukar mataki inji Adamu Ali dan kungiyar fararen fula a Agadesa
4: maganin wannan dukkan ba a hindi kai yaron shi rubutu sabon rubutu yace aka ce mishi kawo kudi to yace a ban takarda wadda take wadda take she da kanta na ba da kudi da kaga an ce maka babu wannan takarda to kaka ba da kudi daga nan kuma da kafta lakwalkin sai ka take shi kaga mayyan mushannin ka sanar da su da kanta ga lakwalkin da ake karbar kudi na sabon rubutun yaro a lokacin nan su sun san matakan da za su doka su ma'aikata su magana
1: karshen rahoton kenan Tila Ahmadu DW Hausa daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger.
5: Shi kwa jagoran adawa Mozambique Venancio Mondlane watsiye da duk zargin da gwamnati ke masa na tada hargitsi a kasar biyo bayan zaben da aka gudanar na shekarar 2024 wanda ya baiwa Daniel Chapo nasara. Bisa Mondlane na wannan jawabi ne yayin tattaunawa da DW gabanin gurfanarsa a gaban kotun kolin kasar dangane da dambaruwar siyasar kasar da ke zama cikin mafi tsawo a tarihin kudancin Afirka. Rejana Muniri haya ta hada mana rahoto akai.
6: Shugaban adawa kuma tsohon dan takarar shugaban kasa na Mozambique Venancio Mondlane yayi wata tattaunawa da DW a majalisar tarayyar Turai dake Strasbourg a Faransa inda yayi watsi da zarge-zargen da ake masa gaba daya. Mondlane na fuskantar tuhume guda biyar na laifuka ciki har da tunzura jama'a su kibin doka tare da aikata ta'addanci. A halin yanzu yana ran gadi a kasashen Turai domin jawo hankalin duniya kan abin da ya bayyana a matsayin take haƙƙin bil'adama da hana ƴancin yin siyasa dake ci gaba da faruwa a Mozambique.
7: We see, we read and in the books we can find the minister.
6: Muna gani, muna karantawa kuma muna iya samun su a littattafan tarihi. A wannan shari'ar babu batun tarihi. Abin da za a yi shine la'akari da hujjoji kuma babu su. Babu wata kalma da za a iya danganta ta da tunzuran mutane zuwa tashin hankali ko karfafa tashin hankali ko sa jama'a kin bin doka. Babu irin waɗannan kalmomi, don haka babu hujjoji. Babu wani abu da za a iya tabbatar da cewa ni mutum ne da ke karfafa tashin hankali a
7: Mozambique.
6: Mondlane ya yi ikirarin cewa a cikin shekara guda an kashe manyan jigajigan jam'iyyarsa ta Anomala guda 57 a wasu yanayi masu cike da zargi. Jam'iyyar ta kuma ce ta tattara bayanan harhare da tashin hankula da suka faru fiye da 400. Sai dai har yanzu ba a tabbatar da waɗannan alƙaluma ta wata hanya mai zaman kanta ba.
7: We are very confident to go to the trial because we have got
6: Muna da cikakken kwarin gwiwar zuwa kotu domin muna da kwararrun lauyoyi masu karfi da za su wakilce mu a wannan shari'ar, kuma a shirye nake sosai. Ba a shirye nake kawai ba, ina farin cikin fuskantar wannan shari'ar. Bana jin tsoro ko kadan. Wannan wata babbar dama ce ta nuna wa duniya girma da zurfin yadda gwamnati ke kokarin yin maguɗi domin toshe adawa da kuma toshe masu fafutukar kare haƙƙi a Mozambique, har ma da muradin waɗanda ke sukar gwamnati. Wannan babbar dama ce ta fayyace komi ga duniya. Shi yasa nake da kwarin gwiwa, shi yasa nake farin ciki.
7: And that's why I'm confident, that's why I'm very happy.
6: A Strasbourg na kasar Faransa, Mondlane ya buƙaci Turai da ta sa baki kan rikicin siyasar Mozambique. Yana mai gargaɗin cewa yin shiru daga ƙasashen duniya na iya ƙara dagula al'amura a ƙasar tare da raunana cibiyoyin demokradiyya.
5: A gaida Rejana Muniri haya. To ƙarshen shirin kenan a madadin kowa da kowa, sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Nake cewa ci gaba da hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da sake kasancewa tare a shirin mu na rana zango na biyu ne da shirye-shiryen sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus sunana Binta Ali Zurmi kuma nake farin cikin sake kasancewa da ku to bayan na gabatar da labaran duniya muna dauke da shirye-shirye masu kaitarwa da suka hada da shirin ciniki da masana'antu da hada-hadar kasuwannin duniya da filin ku shiga club sai amsoshin takardunku da kuma wasiƙun da kuma sauraro kuke aiko mana amma da farko ga labaran na duniya
0: DW labaran duniya
1: Amurka ta sanar da samun ikon kula da tsaron tsibirin Greenland na har abada Nigeria ta kafa kwamitin bincike kan mutuwar matasan jihar Niger 37. An jiyo aman abubuwan fashewa a kasar Saudiya. Shugaba Donald Trump na Amurka ya sanar da cewa Amurka ta cimma yarjejeniya da kasashen Denmark kan tsibirin Greenland. Matakin da ya baiwa Amurka ikon kula da tsaron Greenland na har abada. A wani sako da ya wallafa a shafin sa na Truth Social ya kuma bayyana cewa yarjejeniyar ta haramta wa kowa samar da sansanin soji a yankin. Prime Minister Denmark ya tabbatar da yarjejeniyar inda ya ce gwamnatocin kasashen uku za su sanya hannu a kanta a mako mai zuwa yayin taron babban zauren majalisar dinkin duniya a baya Trump ya buƙaci Denmark ta sayar da tsibirin ga Amurka yana mai jaddada cewa tsibirin na Greenland yana da matukar muhimmanci ga tsaron Amurka bai boye yiwuwar kwace tsibirin ta hanyar karfin soji ba duk da cewa Denmark kawar Amurka ce a kungiyar NATO Denmark da Greenland sun shanana ta cewa ba za a sayar da tsibirin ba tare da yin Allah wadai da rahotannin da ke cewa Amurka na tattara bayanan sirri a yankin a cikin wata sanarwa ta bayyana cewa yarjejeniyar ta amince da ikon mallakar ƙasa da kuma mutuncin yankunan Greenland da Denmark tare da tabbatar da haƙin al'ummar bangarorin biyu na yancin yanke hukuncin kan makomar su hukunci kan makomar su Nigeria ta sanar da kwamitin bincike mai zaman kansa domin gano musabbabin

0: mutuwar matasan jihar Neja 37 yayin da jami'an tsaron farin kaya ta Civil Defense ke tsare da su. Minista harkokin cikin gida ya ce committee mai membobi 10 zai yi makonni 2 domin tantance waɗanda ke da alhakin asarar rayukan. An gano ga wakin matasa 37 a cikin wani ɗakin tsaron mutane a Mina, babban birnin jihar Neja. An kama matasan ne bisa zargin hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba. Waɗanda suka tsira sun ba da labarin cewa an cusa su a cikin ɗakin tare da ke da rashin isasshen iska. Wani ya kuka da cewa an fesa wani abu a cikin ɗakin kafin aka rufe kofa. A jiya Juma'a ce shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin gudanar da sahihin bincike. Yana mai cewa ba zai lamunci mutuwar matasan ba da ke da alaka da sakacin hukumomi. To masu sauraro, labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Rahotanni sun nuna cewa an jiyo karar fashewar wani abu a birnin Riyadh, babban birnin Saudiya. Lamarin ya faru ne bayan amsakuwar gargadi a daren jiya zuwa wayewar garin yau a birnin na Riyadh da wasu sassan kasar. Lamarin da ke nuna barazanar kai hari ta sama. Babu wani rahoto game da asarar rayuka ko asarar dukiya da fashewar ta haifar. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito cewa duk da karar jiniyar gargadi da gaggawa da ta yi ta busa a cikin dare, ba a bayyana takamaimai dalilin gargadin ba. A baya Saudiya ta taba harbo makamai masu linzami da jirage marasa matuka da 'yan tawayen Houthi daga Yemen suka harba. Wasu daga cikin waɗannan harsasan sun sami nasara sauka a tashoshin man kasar da ya janyo asara babba. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da hare-haren da 'yan tawayen Houthi suka kai Saudiya. Kwamitin ya yi kira ga ƙasashe mambobinsa da su dakatar da samar da makamai da tallafin soji ga 'yan tawayen na Houthi, tare da tabbatar da aiwatar da dokar hana sayar da makaman da ke akwai. Adadin sojojin kasar Mali da suka rasa rayukansu a wani mummunan hari da aka kai musu a sansanin soji da ke Diyara a makon da ya gabata zuwa yanzu ya haura mutum 100. Adadin ya ninka wanda aka bayar a baya sau biyu, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya ruwaito. Ko baya ga waɗanda suka rasa rayukansu, kusan sojoji 80 ne suka jikkata yayin da aka yi garkuwa da wasu da aka ce sun haura 30. An bayar da rahoton cewa sojoji sun yi watsi da sansanin na Diyora mai matukar mahimmanci tun bayan wannan harin, yayin da mayakan jihadin suka yi awan gaba da makamai da dama. Harin da ke zama irinsa mafi muni da ya auku a kan sojojin kasar, ana zargin kungiyar Janin mai alaka da kungiyar Al-Qaida da kaishi. A jiya Alhamis, kungiyar ta bayyana a shafinsa da take yada manufofi mai suna Azalaka cewa ta hallaka sojojin Mali har 150 tare da kama wasu 93. Ya zuwa yanzu rundunar sojin kasar ta Mali bata sanar da adadin waɗanda suka mutu a hukumance ba, amma ta bayyana cewa tana ci gaba da gudanar da bincike tare da neman maɓoyan mayakan na jihadi da ke gwagwarmaya da makamai tsawon shekaru a ƙasar. To masu sauraro, labaran duniyar kenan. Yanzu kuma sai a gyara zama, za mu je ga shirye-shiryen da muka yi muku tanadi. A yi sauraro lafiya.
1: DW ciniki da masana'antu.
2: Masu sauraro jama'a, assalamu alaikum, barkanku da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a cikin shirin ciniki da masana'antu da ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A shirin namu na wannan lokaci za mu dubi wani batu ne da ya shafi harkar sifiri na sana'ar daidaita sahu, yadda ya samar wa matasa ayyukan yi a jihar Adamawa. Mubarak Aliyu sabo yaro ne zai kasance da ku.

0: tun daga shekarar 2011 da aka dakatar da hawan mashin bai taya biyu a birnin Yola. Sanar tukin a daidai ta sahu ko kuwa keke napep ya sabarwa matasa da dama ayyukan yi, wanda hakan ya zamo wani hanyar rage wa gwamnati dawainiya da ma zama wani babban hanyar sufuri da al'umman jihar Adamawa suka dogara da shi. Sai dai a baya-baya da matsalar tsadar balansa mashinan da zamowa wani babban kalubale da masu sana'ar ke fuskanta. Wanda matashin mai suna Abubakar Sadiq na ɗaya daga cikin matasa masu sana'ar tukin a daidai ta sahu a birnin Yola.
1: Lonnan mashin ababu yanzu ana bada lon naira miliyan 9 kuma balas naira a ce ma balas naira 13,000 kuma ga mai ya tsada passenger kuma yanayin abubuwan sai a hankali. Mu da kin samu ne gwamnati muna roƙon su su shiga cikin wannan sana'ar dumu-dumu, ko da a ce wani banki ne ba su dama su dinga siyan mutane na fe ana siyan mashin na ana ba mutane kan miliyan 5 ko miliyan 9 don gaskiya an ga su sun mamaye abu. Ta roƙa mashin ɗaya a ba mutum naira miliyan 9 yayi yawa.
2: To kamar kai mashin naka kai kadai ne ko kuma ku nawa kuke tukawa?
1: Mu muke tuka mashin namu kuma bai mashin nan an ba mu loan nasa naira kusan miliyan 6 ne da wani abu mu ana muke, amma yanzu a mashin ya kai shekara daya, amma duk wanda yake daura sabbi a wannan lokacin naira miliyan 9 miliyan 8 ne yake ba su wannan loan na mashin, shine kalubalen da muke fuskanta har ga Allah.
0: Masu sayan keke napep da suke bayarwa ayi musu aiki sun bayyana cewa tsadan kudin mashinan a kasuwa ne shine babban dalili da yasa suka tsawwala kudaden balance. Alhaji Aliyu Yuguda shine shugaban kamfanin Risku Transport dake a birnin Yola.
3: To ka keke napep ni mun fara sayan sa tun naira 380 har yanzu ana sayar da keke napep miliyan 4 da kusan 650. Lokacin da muke 380 din nan balas na keke napep bai fi naira 1,000 ba, wani bangaren ma bai ke ba. Yadda balas keke yake tsada haka balas yake karuwa. Balas daga muna yin sa 1,000 har muka kai shi 2,000 har 3,000 har 4,000 har yanzu balas dan dai damuna ne ake barin shi naira 13,500
2: kowane rana
3: 13,500 domin a yanzu din babu aikin kuma damuna ne.
2: To in arani ne ba?
3: In arani a maganan gaskiya yadda keke yake a yanzu zai kai balas naira 14,000 domin keken yana da tsada. In ba haka kai ba mun tukin mu abin da ya kawo tsadan balas asali kuma matsalan daga gujin direbobin ne. Idan ka buga lissafi a wata abin da keke zai kawo maka naira 350, amma duk wani dawaniyan keken kai mai keken kai zaka dauka, sannan yaron ba sa iya rike keke wata 20. Kaga kaman da muka zagaya sauran jihohi don muna zuwa mu ga yanayin aiki kafin mu zo mu ci gaba da ayyukan, to da za mu samu yaran mu nan su yi irin wannan riko na sauran jihohi, to dole balas zai koma 7,000 maimakon 13,500
0: masana tattalin arziki na ta'allaka tsadar mashinan a irin wannan lokacin ba shi rasa nasaba da karewar darajar naira, sannan kuma mashinan ba a gida ake samar da su ba. Dr. Mahmud Muhammad wani masanin tattalin arziki ne.
4: Wannan ba shakka yana da nasaba da sauyin da aka samu wajen faduwar darajar naira in ka kwatanta da kudaden da ake sayan irin waɗannan kayan wanda da yawa shigo da su ake yi, kuma tsawon lokacin da aka dauka ake amfani da waɗannan kekunan, inda gwamnati ta mai da hankali wajen domesticating, wato kokarin samar da yadda za a samar da kayayyakin su a cikin kasar nan da tsadan ba zai kai inda yake ba. So zaka hada maganan cewa ana shigo da shi ne na biyu, kuma darajar namu naira ta ruguje sosai in ka kwatanta da sauran currency da ake amfani da su, da kuma kasancewan yan kasuwar mu da yawa koda za su samu shi da sauki a inda ake samun shi. Gaskiyar magana shine ana saida shi da farashin da ya wuce kiman da ya kamata da za a siyar in ana son a sauwaka wa kasar ne.
0: Matasa masu tukin na daidai ta sahu sun kuma koka kan batun tsadar mai da ke kawo musu cikas, duk da cewa sana'ar ta zamo wani babban hanyar samarwa matasa ayyukan yi.
1: Yara na yanzu kowa yanzu ya gani idan na tashi idan zan samun naira 10,000 tsananiya ne aikin naira 18,000 na aga 18,000 na cire kudin balas habde naira 7,000 na cire kudin mai na naira 10,000 haka bai wuce na tsira naira 1,000 ba. Kuma ga ba labari kwata-kwata bai wuce kai 18,000 yanzu ba aikin 20,000 kuma dole sai habde sai ka sha man naira 10,000 saboda mai yayi tsada. Idan baka sha man 10,000 ba zai yiwu ba ne, kuma tsanani ne kai aikin 18,000 shine 17,000 shine kawai.
2: To kana ganin wannan sana'a da ake na keke napep ya rage wa musamman matasa da ake da shi zaman kashe wando?
1: ai ina ga yama duk girman adama babu sana'an da yake da dumbun ma'aikata irin sana'an kike na fe saboda a garin nan an yasi ba akwai na fe sama da 40,000 kuma akwai masu na mutane masu mai suna masu hawa mashin akwai mutane uku wasu mutane hudu wasu mutane biyu idan ga duba ba karayin kusan matasa kusan mutasa miliyan 1 ne suke aiki akan na fe nan haka ya kamata gwamnati ta shiga cikin wannan abun dumu-dumu idan ba haka ba har ga Allah nan gaba muna ganin mashin nan da wani shekara sai an kai mashin nan naira miliyan 10
0: masanin tattalin arzikin Dr. Mahmud Muhammad na cewa sanar adere ta sahu na tallafawa bangaren rage tsadar rayuwa da ma bunƙasa tattalin arzikin jihar Adamawa
4: da babu wa'annan kekunan matsalan tsadar rayuwa da ake fama da shi yanzu da sai ya kai matuƙa dan haka zaka dubi abun ta fiska mai yawa fiskan tattalin arziki fiskan samar da aikin yi da rage zaman banza tsakanin matasa ba za ka cire shi daga maganan cewa yayi boosting tattalin arziki ba domin ai in ka duba kusan kashi 60 duk da babu wasu alƙaluma a ƙasa kana iya ganin kaman fiye da kashi 60 zuwa 70 na sifiri musamman a birane da ƙauyuka yanzu da waɗannan kekuna ake yi duk da cewa ba za ka iya cewa suna da tasiri positive one wato na alheri gaba daya ba tunda shi sifiri kansa wani abu ne na alfarma mutane yanzu an bar wannan keken shine hanya daya da talaka zai iya zuwa daga wani waje zuwa wani waje duk da babu comfort ina nufin ba za ka samu me za mu ce nitsuwa sosai da wadatuwa haka kada a matsayinka na mutum da mutuntawa a cikin kekunan ba don ya zame wa mutane zabi ɗaya ne da ba su da wani zabi da wuce irinsa don haka tasirin sa akan yadda tattalin arzikin mutane irin namu da irin yadda harkokin mu ke gudana baya iya ma misaltuwa don ya kawar da duk wani hanyar sifiri banda shi din yanzu shine ma kawai gagaraba don
0: kome masu adaida ta sahun ke bukata daga bangaren gwamnati
3: tunda muna biyan haraji roƙon da muke ma gwamnati ta siya mana kekuna kuma TVS ba wani keke da za a je a kawo mana wanda ba za mu iya biyan sa ba a bar mu da wahala wanda muka saba hawa tunda ba zuwa kasan waje muke mu je mu siya ba daga Lagos ake dokowa a kawo mana shi anan abunda muka gane kan maganan keken ya kawo mana tsada yafi yawa waɗanda suke da dealership a bangaren arewa bai fi mutum biyu bane in an kawo keken su suke rike keken ba za a sake ba sai keken ya yanke sai kudin keken ya karu amma binciken da muka yi a gindin magani a company karin bai taka karaya

0: DW hada-hadar kasuwannin duniya.
1: Hada-hadar kasuwa ta wanda bakon ta dangana da mu ƴan roba na kasuwar kofar Mumbai, ɗaya daga cikin manyan kasuwanni da ke birnin Kano, wadda ta sami iftila'in gobara a kimanin makonni biyu da suka wuce. Za ku ji irin ta'adin da gobara ta yi, sannan kuma da kokarin da ake yanka wajen farfaɗo da harkokin kasuwancin wannan kasuwa, musamman ma da ƴan roba. Za ku ji cikakken rahoto tare da Abdulrahman Kabir.
2: Iftila'i ne na gobara mafi muni da ya taɓa rutsawa da wannan kasuwa ta kofar Mumbai a tarihi. CFO Saminu Yusuf Abdullahi ne jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kashe gobara ta jihar Kano da ma'aikatanta suka yi nasarar kashe gobarar. Ya yi ƙarin haske kan wuraren da gobarar ta shafa.
3: Wasu gidaje ne guda shida wanda aka fi sanin su da suna gidan Alhaji Sani da gidan Sani Muhammad da gidan Alhaji Kwakwa da gidan Alhaji Shafi'u da gidan Alhaji Suleiman, waɗanda iftila'in ya rutsa da su. Dukkanin waɗannan gidajen kuma suna ɗauke da hawa biyu, kuma ana amfani da waɗannan gidajen gaba ɗayansu a matsayin shagunan sai da robobi da kuma sto-sto na adana robobi.
2: Aƙalla asarar da ta biyo bayan wannan gobara ta zarta naira miliyan 1,700. Alhaji Aminu Yalo shine kakakin ƙungiyar 'yan kasuwar ta robobi da ya kewaya da ne wasu daga cikin shagunan da gobarar ta rutsa da su.
4: Kasuwarmu mun ɗan sha fuskantar gobara, sai dai ba mu taɓa samu kamar wannan ba. Warfici shaguna bila adadin kai dai gani gidanka ne sun kai aƙalla shago 60. To ba mu taɓa fuskantar barazana ta gobara a kasuwar ɓangaren ɗan robobi ba irin wannan shekara, ko in ce wannan lokaci da ka zo ka sami mahalin yanzu.
2: Akwai tarin matsaloli da za su iya jawo gobara ko kuma su jawo jinkirin shawo kanta a kan kari. Kamar yadda bincike da ya nuna, tangardar sola ce musabbabin tashin wannan gobara ta baya-bayan nan. Haka kuma kasuwar akwai rashin wadatattun hanyoyi, don haka akwai turereniya saboda tsananin matsin shiga da fita daga cikinta. Haka dai na ratsa danganin barnar da gobarar ta yi wa shaguna. Da daman 'yan kasuwar a yanzu sun bazama suna ta gyare-gyaren shagunansu domin su tare. Alhaji Yakubu Kwakwa ɗaya ne daga cikinsu.
5: To tun yaushe za ka fara aikin nan?
6: Wannan ne tun lokacin da aka gobara, wacce Juma'a, tun har yanzu ana ta aikin, ba mu samu
5: ba tsaya ba.
6: Eh, wannan shi dan rushe ake dan yi haka ne saboda abun ya rufto, kada ko mu shiga ko rufto wani akan mu.
5: Kana jin kenan ginin yayi rauni?
6: Eh, ginin yayi rauni ba.
5: Yanzu daban da nan, da nan kuma inda ake rusa na din naka ne?
6: Eh, wancan ne da
5: hannu. Wanda ake rusa?
6: Wannan shi ne makoci.
5: Wannan na makoci.
6: Ya kama a bani robobin na din naka ne suka asara.
5: Duk robobin naka ne?
6: Wallahi saboda miliyan 50, wallahi. Wallahi saboda miliyan 50.
5: Miliyan 50 na waɗannan robobi.
2: Dama can akwai tarin matsaloli da suka jima suna ciwa sassa daban-daban na kasuwar ta kofar Mumbai tuwo a ƙwarya. Alhaji Aminu ɗan kasuwar roba ne da ya daɗe da yin tsokaci a kan haka.
7: Babban dai abin da yanzu yake ɗan ba mu damuwa a kasuwa a kan yanayi na cunkoson. Cunkoson nan kuma wanda ya yi girman da hukuma ta kasuwa ba ta iya gyara shi ba, sai gwamnati. Inda kai ma da ka shigo ka ga yanayin kasuwa, za ka ga tsakiyar titi ma yanzu shoulder ana ɗauka a je a kasa kaya, wanda zai zo ya wuce ma in ya fiye magana sai a yi faɗa.
2: Kasuwar kofar Mumbai kasuwa ce ta ƙasa da ƙasa da ya kamata a bata kulawa ta musamman, ta yadda mai saye da kuma mai sayarwa kowa daga ciki ya kamata ya sakata ya wala.
4: Muna da kasuwanni daga Chadi, Niger, Burkina Faso, daga nan roba har Algeria muna tura ta. Da an mana alfarma kan muna excuse muna cin abinci, to amma yanzu sakamakon wani abu da mu matsayinmu na 'yan kasuwa ba mu muka haifar da shi, ɗan unguwa ne ake zargin suna zuwa su shi'a shi'a da sauransu, gwamnati ta rufe gurin.
2: Kawo yanzu dai kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a suna ta shigowa kasuwar domin yin jaje, amma wasu daga cikin kamfanonin robobin sun ganawa ta musamman da shugabannin kungiyar 'yan kasuwar domin samun sauƙin raɗaɗin hasarar da aka tafka kafin yiwuwar samun duk wani tallafi ko ɗauki daga hukuma ko kuma sauran jama'a da kungiyoyi. Abdulrahman Kabir, sashin Hausa na DW daga Kano.

Toma su sauraro, da haka shirin na yau ya kammala. A madadin sauran abokan aiki da suka dafa shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi. Ni Salis Kaka da na shirya na gabatar nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.

0: DW wasiqun masu sauraro.
1: Masu sauraro barkanku da warhaka. Sannan ku da sake kasancewa da mu a cikin shirin wasiqun masu sauraro na wannan lokaci. Daga nan sashin Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Shirin dake baku damar aiko da sakonninku da ma ra'ayoyinku game da abubuwan dake ci muku tuwa a kwarya a yankunanku. Sunana Yakubu Umar mai gizawa kuma ni ne

0: DW labarun duniya.
1: Shugaba Donald Trump na Amurka ya sanar da cewa kasar sa ta cimma yarjejeniya da kasashen Denmark da tsibir da Greenland akan matakin baiwa Amurka ihon kula da tsaron Greenland din na har abada. A wani sako da ya wallafa a shafin Truth Social ya bayyana cewa yarjejeniyar ta haramta wa kowa samar da sansanonin soji a yankin. Prime Minister Denmark ya tabbatar da wannan yarjejeniya inda ya ce gwamnatocin kasashen uku za su sanya hannu a kanta a mako mai zuwa yayin taron Majalisar Dinkin Duniya. A baya Trump ya bukaci Denmark ta sayar da tsibirin ga Amurka, yana mai jaddada cewa tsibirin na Greenland yana da matukar muhimmanci ga tsaron Amurka. Bai boye yiwuwar kwace tsibirin ta hanyar amfani da karfin soji ba, duk da cewa Denmark kawar Amurka ce a kungiyar kawancen tsaro ta NATO. Denmark da Greenland sun sha'anana ta cewa ba za a sayar da tsibirin ba tare da yin Allah wadai da rahotannin da ke cewa Amurka na tattara bayanan sirri a yankin. Nigeria ta sanar da samar da kwamiti mai zaman kansa wanda zai yi bincike domin gano musabbabin mutuwar matasan jihar Niger 37 yayin da jami'an tsaron farin kaya na civil defense ke tsare da su. Minista harkokin cikin gida ya ce kwamitin mai mambobi 10 zai yi aiki na makonni 2 domin tantance waɗanda ke da alhakin asarar rayukan waɗannan matasa. An gano ga wakin matasan 37 a cikin wani ɗakin da ake tsare da su a Mina, babban birnin jihar Neja. An kama matasan ne bisa zargin haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba. Waɗanda suka tsira sun ba da labarin cewa an cusa su a cikin ɗaki tare da rashin isasshen ɗakin da ke da rashin isasshen iska. Wani ya kokara cewa an fesa wani abu a cikin ɗakin kafin a karfe musu kofa. A jiya Juma'a ce shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin a gudanar da sahihin bincike, yana mai cewa ba zai lamunci mutuwar matasan da ke da alaka da sakaci na hukumomi ba. To masu sauraro, labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye da gidan sashen Hausa na DW. Rahotanni daga Saudiya na cewar an jiyo karar fashewar wani abu a Riyadh, babban birnin kasar. Wannan ya faru ne bayan amon amsakuwar gargadi a daren jiya ya zuwa wayewar garin yau a birnin na Riyadh da ma wasu sassan kasar, lamarin da ke nuna barazanar kai hare-hare ta sama. Sai dai babu wani rahoto game da asarar rayuka ko asarar dukiya da fashewar ta haifar. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito cewar duk da karar jiniyar gargadin na gaggawa da ta yi ta busawa a cikin dare, ba a bayyana takamaiman dalilin gargadin ba. A baya dai Saudiya ta taba harbo makamai masu linzami da jirage marasa matuka da 'yan tawayen Houthi daga Yemen suka harba mata. Wasu daga cikin waɗannan harsashen sun sami nasarar sauka a tashoshin man ƙasar da ya janyo asara babba. Adadin sojojin kasar Mali da suka rasa rayukansu a wani mummunan hari da aka kai musu a sansanin soji da ke Diora a makon da ya gabata zuwa yanzu ya haura mutum 100, adadin da ya ninka wanda aka bayar a baya sau biyu, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya ruwaito. Ko baya ga waɗanda suka rasa rayukansu, kusan sojoji 80 ne

har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

በአበቦች ማዛ ረግቷልባችሁ ረግቷልባችሁ ህዝቦች ሁሉ በጣም እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a sauraro assalamu alaikum barkamu da maraice Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus muna tafa da shirye-shiryen jika garu da zabi sanka da kuma ra'ayin malamai amma kafin nan sai na gabatar da labaran duniya

0: ke arewacin yankin. Tunda fari rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hari kan yan ta'adda ciki har da Bashar al-Bursh, daga babban daraktan ma'aikatan lafiya ta Gaza. Kawo yanzu dai kungiyar Hamas bata ce komai ba dangane da harin. Hukumomin Falasdinawa na cewa fiye da mutane 73,000 ne aka kashe tun bayan fara rikici tsakanin Isra'ila da Hamas a shekarar 2023. Rasha ta sanar da cewa an yi matakutse ta intanet kan na'urorinta na zaɓe a rana ta biyu na zaɓen 'yan majalisun dokokin ƙasar. Hukumomi na cewa an yi wa na'urorin kaɗa ƙuri'a a babban birnin Moscow kutse ne a daren jiya, sai dai a cewar su a yanzu na'urorin sun koma yadda suke. Rahotanni sun kuma yi nuni da cewa an shawo kan matsalar baki ɗayanta. Shugaba Vladimir Putin ya zargi ƙasar Ukraine da yin kutse ga harkokin zaben ƙasar, sai dai kuma bai gabatar da hujjoji ba. Ana sa ran zaben na jihar Duma ya mayar da jam'iyyar da ke goyon bayan shugaba Putin kan madafin iko. Yayin zaben an cire 'yan takara da dama da ke adawa da yakin Ukraine daga kan takardar kaɗa ƙuri'a. Ko a watan da ya gabata, kotun koli ta Rasha ta ce ko kuma ta yanke hukunci ga jam'iyyar Yabloko mai sassaucin ra'ayi da ke son a tsagaita buɗe wuta da Ukraine, inda ta ce ta karya dokokin zaɓe, zargin da jam'iyyar ta musanta. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta fara ba da allurar rigakafin cutar Ebola ga ma'aikatan jinya a yankin Bunia, inda nan ne cibiyar da cutar ta ɓarke take kuma yaduwa cikin sauri a tarihi. Hukumomin lafiya na cewa za a fifita ma'aikatan kiwon lafiya wajen ba su rigakafin na Ervido a yankin Bunia da Mumbawalo da ke lardin Ituri. A lokacin da ake kaddamar da rigakafin, gwamnan soja na yankin Ituri, Manju Janar Gabi Kusongo Mulumba, ya ce babban aikin su shine kare rayukan jama'a. Ana sa ran a baiwa ma'aikatan jinya akalla 20,000 rigakafin a tsawon watanni 6-9 a Ituri da kuma arewacin Kivu. Alƙalma sun yi nuni da cewa fiye da mutane 7,500 ne suka kamu da cutar, yayin da kusan 4,000 suka mutu. Ɓarkewar cutar Ebola a wannan lokacin a yankin Ituri na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na kasancewa mafi muni fiye da yadda cutar ta ɓarke har sau 17 a baya. Hukumomi a Indonesia sun ƙara faɗaɗa aikin neman mutanen da suka yi ɓatan dabo bayan da wani jirgin ruwan fasinja ya nutse a tekun Java a makon da ya gabata. Jirgin na ɗauke da fasinjoji fiye da 200 da kuma ma'aikata 30, inda suka samu saɓanin sadarwa a tsakaninsa da kamfaninsa da ke birnin Surabaya da ke tsibirin Java. Masu aikin ceto sun ce sun gano garowakin mutane 3, inda adadin waɗanda suka mutu ya kai mutane 9, yayin da aka yi kuma ci gaba da neman sauran 126. Babban daraktan kula da ayyuka na yankin Basarnas ya ce sun yanke hukuncin ci gaba da tura wasu 'yan kurmanu zuwa ƙarƙashin teku domin ganin ko za a samu gano sauran mutanen. An kan wato kwashi aƙalla kwanaki 7 ana neman mutane idan suka ɓace a Indonesia, sai dai kuma ake tsawaita kwanakin daga yanayin ƙamarin lamarin. Ana da yawan samun nutsewar jiragen ruwa a Indonesia, inda mutane suka dogara kacokan da kwale-kwale wajen sufuri da kuma yawon buɗe ido a tsakanin tsibirai fiye da 17,000. To, labarin kenan zagayen farko. Yanzu kuma sai shirye-shiryenmu, da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW ji ka ƙaru.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na ji ka ƙaru. Za mu dora da kashi na 8 a wasan namu na 'yan zamanin kwamfuta mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. A kashin da ya gabata, an yi wa Rabiu tiyata a garin Tunkuza don a cire masa wani ƙari da yake tofo masa a kwakwalwarsa. A daidai wannan lokaci ne kuma aka yi addu'ar mutuwar Surayya kakar gaje, a wani kauye da

0: ke wajen gari wadda ta rasu sanadiyar saran maciji mahukuntan kauyen sun nemi al'umar kauyen da su dauki matakan inganta yanayin rayuwarsu da kansu maimakon su rika dogaro da tallafin gwamnati wannan magana ta harzuka Zainab da Gaji wanda hakan ya sa Gaji ta yanke shawarar daukan wani mataki da kanta to ko me za ta yi ku biyo mu don jin amsar wannan tambaya a wannan kashi na yau me taken wani abu wai shi nisa
1: askin dai baya tafiya cikin jin dadi saboda gashin Rabiu sai zubewa yake yi sakamakon maganin kansa da aka yi masa
2: ka daina motsi mana Rabiu ba fa za mu gama ba idan ka ci gaba da wannan mutsumutsin ha gagaje na kira a waya sanni gaje
3: yawa Zainab kina lafiya
2: eh lafiya amma ba lau ba
3: ayya Zainab na sani Rabiu yana baki gashi ko
2: ke dai bari
3: kai sanni da kokari ayya dada abinda zan iya yi da nayi kin san me dama so nake nayi magana da shi yana kusa
2: eh yana kusa gashi nan Rabiu gaje ce
4: sanni gaje kina lafiya
3: kana ji Rabiu ba sani ba ko Zainab ta yi ma magana game da wani batu na kula da lafiya da muka tattauna lokacin da muke tare da ita a kauye
4: kula da lafiya kai gaskiya bazan iya tuna wannan maganar ba
3: to kamar dai yanda ka sani kaka ta rasu ne wai saboda nisa kawai da rashin kyan hanya da a ce hanyar tana da kyau da sun iya kaiwa ga asibiti a lokacin da ya kamata da kuma ta samu kulawar likita da wata kila kaka bata mutu ba
4: eh na san haka ki hakuri gaje Sale ya faɗa mu
3: ha ba kai kuwa Rabiu ka daina kira sunan babanka da sunan shi mana
4: naji ci gaba da magana ki sai aka yi
3: shikenan wannan ne yasa muka fara tunanin yadda zamu taimaka wa mutanen kauyen su rika samun damar amfana da ayyukan kula da lafiya
4: oh wannan maganar eh na tuna gaskiya mun yi maganar amma dai sama muka yi maganar yanzu me kike so
3: me nake so wannan wizard din kokolwar ta kamana tunda yanzu ta yi lafiya Rabiu ta yaya zaka warware mana wannan matsalar
4: to idan ba za ku iya kai mutane zuwa gurin kula da lafiya ba ai sai ku kawo ayyukan kula da lafiya inda mutanen suke ko
3: me kake nufi kenan
4: ina nufin za ku iya amfani da jirgi mara matuki na taba karantawa cewa wasu kasashe suna amfani da jirage marasa matuka domin raba magunguna zuwa wuraren da suke da nisa
3: to wannan tunani ne mai kyau gaskiya amma ta yaya wannan zai iya aiki a namu yanayin
4: me zai hana ki magana da Dr. Kulu kamar fa ta san abubuwa da yawa game da irin waɗannan abubuwa kuma gaskiya tana da kirki sosai zan ma iya roƙar ta sai ta taimaka miki
3: zaka iya yi min wannan
4: kwarai kuwa
3: kai nagode Rabiu dama na san zaka iya
1: Awal da Sima suka shiga cikin cibiyar karbar waya fuskokin su cikin damuwa ga alama dai Awal yafi Siman hasala ba sa samun ciniki kamar yadda suka yi fata ko kuma dai harkar ta su ba ta garawa yadda ya kamata lamarin gaba daya ya fara damun Awal har ta kai ga yana ma bayyana damuwarsa a lokacin aikin sa
5: ni za ku nuna kuna aiki kuna jin ba ma jiyo ku ne tun daga kan hanya kuna ta dariya sai ka ce wasu ƴan mata
6: eh sa sanna za sa
7: ya hakuri ka biya hankali Awal
5: to kai wai ba wanda zai san wannan da amsa wannan wayar ne kana ta ringin tun tazu eh amma kuna zauna a wurin kun yi shiru yake cewa ni tsumma cikin randa
7: ba Awal na wa ka biya hankali mana nace ka kwanta ba hankali
5: waɗannan mutanen ba sa yin aikin su akwai kudade da ya kamata mu biya fa ko ba haka bane
7: haka ne
5: kuma suna na sa ran zuwa karshen mako a biya su albashi
6: eh
5: sannan yanzu me suke yi eh suna zuwa nan ne kawai dan su tattauna game da hutun su
6: da
5: karshen mako ko ba haka bane malalatan banza kawai malalatan
7: kai Awal
5: menene
7: kai hakuri nace ka kwantar da hankalinka
5: kin ga malama hankali na kwance yake amma ya kamata wani ya nuna shi shugaba ne a wannan wurin kuma ni ne shugaban
6: gaskiya ne gaskiya ne
7: to amma ai ya kamata kai shi cikin mutuntawa babu bukatar hayaniya ai
5: shikenan kina da gaskiya ki hakuri
7: ni ba ni zaka ba hakuri ba su zaka ba wa hakuri
5: haka ne to ku yi hakuri amma ina fatan kun fahimci abin da nake bukata muna son mu sayar da kaya ba za mu zauna a hakan nan ba idan har muna son kudi to dole sai mun kokarta kada wani mai wayan yazo da wani abin da yafi namu kun gane ko da kyau to yanzu kun shirye koma bakin aiki don mu samu kudi
8: mun shirya
5: ban ji ku ba cewa ne kun shirye koma bakin aiki don mu samu kudi
8: mun shirya
5: to shikenan mu ci gaba da aiki mu je mu sayar da kaya don mu samu kudi
6: ga waya ne ta shigo ma kuma ga waya nan
1: gaji ta sai ta kamera wayar ta tana kallon ta Rabiu ya fada mata cewa Dr. Kulu ta mai da hankali ga samar da damar kula da lafiya ga kowa kuma tana da tunani na samun ci gaba yayi magana da ita kuma Dr. Kulun ta yadda da cewa su gana da ita ta internet yanzu headphone din gaje yayi kara wato dai ya fara aiki fuskar wayar ta walka hotunan mutane biyu sun bayyana a tare wato Rabiu da wata mata wadda ta dauka cewa ita ce Dr. Kulu
9: sannan ku dai
10: sannu gaje wannan ita ce Dr. Kulu doctor ga yar uwartawa
9: sannu Dr. Kulu gaskiya ban san irin godiyan da zan miki ba saboda wannan lokacin da kika bani dan tattaunawa
10: ba komai gaje ni ke da godiya Rabiu ya fada min irin halin da kika samu kanki a ciki
9: Haka ne gaskiya likita. Na san baki da lokaci sosai. To dan haka zan tafi kan batun kai tsaye. Iyayena suna zaune ne a ƙauyen Kayo, mara ci gaba. Sunan ƙauyen namu Garewa ne. Babu gine-ginen gwamnati ingantattu. Hadi da cewa ma babu asibitoci a wajen. Ga alama kuma mahukuntan ƙauyen ko dai ba za su iya yi ba ko kuma ba su da niyyar kawo dauki. Don haka Sai ni da ƴan uwana muke tunanin ko akwai wani abin da zamu iya yi don mu tattara kan al'umma mu samu mafita ga matsalar mu.
10: Amma kun yi tunanin yin amfani da basirar kwamfuta mai kula da lafiya? Amma likita kamar yadda gaje ta faɗa miki, Garewa ne ƙauye ne sosai fa. Bani da tabbacin cewa fasahohin zamani za su yi aiki a wajen. Ba haka bane. Tsab zai yi. Misali, tuni wasu kasashen suka fara amfani da rumfunar bada magani ta waya.
9: Me kenan likita?
10: Rumfunar bada magani ta waya, wasu kananan rumfuna ne da suke dauke da basirar kwamfuta, wanda take iya duba mara lafiya daga nesa. Kuma tana kula da kananan cututtuka, wasu lokutan ma har da manyan cututtuka. To, amma ya abin yake yin aiki likita? Ana hada rumfunar ne da likitoci na gaske. Internet kuma waɗannan likitocin za su iya rubuta wa mara lafiya magani daga duk inda suke a duniya.
9: Abu mamaki baya karewa. Gaskiya wannan zai iya zama mafita ta gaske da za ta yi ga mutanen ƙauye.
10: Kwarai kuwa. Amma likita wannan ai ba zai magance matsalar samar da magani ba. To anan ne za mu buƙaci amfani da na'urorin raba magani masu amfani da basirar kwamfuta. Su kuma waɗannan ko dai a sa su a rumfunar kula da lafiyar ta wayar ko kuma a samar da su wani wajen daban. Za ka biya wani caji ne sai ka shigar da lambobinka na musamman da likitan da ya duba ka ya baka sai kawai na'urar ta baka maganin da kake bukata. Dan mu fara wani abu ina ganin zan iya magana da wasu abokan aikina dan su bani shawarwari. Ba wanda ya san abin da zai faru idan muka iya samar da waɗannan rumfunar kula da lafiyar waya a ƙauyukanku. Wataƙila za mu iya aiki a matsayin likitoci daga nesa.
9: Kai, wallahi mun gode sosai. Kai, ni yanzu ma nake jin abin zai yiwu. Na yi murna sosai gaskiya likita.
10: Ki kwantar da hankalinki. Yanzu abu na farko dai, ya kamata mu sani kuma ta yaya za mu samu waɗannan injina. Tuni ƙungiyar ma'aikatar lafiya wanda nake ciki ta fara tunanin ta yaya za ta ba wa al'umma gudunmuwa. A matsayin wani aikin mu na tallafawa al'umma zan tattauna wannan tunanin da su baga me zai yiwu
9: haba doctor da gaske
10: kwarai kuwa gaje irin wannan muhimmin aiki
9: kai wallahi ina godiya sosai ni ban ma san wani irin godiya zan miki ba
10: kada ki saurin yi min godiya
3: ki jira re mu ga abin da zai faru tukunna. Yanzu dai ku yi mini afuwa, ina da marasa lafiyan da zan duba. Sai mun yi magana.
10: Nagode kwarai Dr. Kulu. Da kika yarda kika tattauna da yar uwata. Nagode.
3: Ni ma nagode sosai. Gaje, kada ki ji wani abu. Ki tantube ni kawai idan kina da bukata. Wata tambaya. Kin gane ko?
9: Insha Allah ku likita wallahi zan tuntube ki. Nagode sosai sai anjima.
3: To sai anjima.
0: Da haka ne muka kawo ƙarshen wannan kashi na 8. Shin ko fafutukar da gaje take yi za ta iya jan hankalin mutane tunda yanzu tana yunkurin samar da sabon haɗin gwiwa? Yaya batun awwal kuma? Shin ko wannan sabon kasuwancin nasa zai durƙushe? Ko kuma waɗannan ƴan matsaloli ne na wucin gadi? Ku biyo mu zuwa kashi na gaba domin jin amsoshin waɗannan tambayoyi. Kafin nan kuna iya ziyartar shafinmu na yanar gizo wato dw.com/iliminfasaharzamani domin sauraron wannan kashi da ma saura da suka gabata. Daga nan birnin Bon nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
8: DW Zabi sonka.
11: Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa tare da ni Hawwa Usama'ila a shirinmu na wannan mako na Zabi sonka daga sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. To zan fara da kai Abdulhamid Karimu Adamu da Bilma garin Dawa dake jihar Damagaram a Jamhuriyar Niger daga nan Libya. Salam DW Hausa, dan Allah ku mika mini sakon gaisuwa ta zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki kamar su Usman Maidala Bawashiri da Sani Dawa Laskas a Sumburum da Babangida Abubakar garin Ummar Sabuwar Jiha Maradi da Dawu da dan mayaki Maradi da Rabe Idi da Magaram da Yusuf Haruna Kariya Niger da Haruna Bawa Hassan gidan Rimji Maradi da Abdulrahman malamin Taka Zindar da Binyamin Modi malamin makaranta Ragana da malam Bashir Babba tasha layin difa da Magaram da Wari malam Barezuwa da Sano Sama Dattai da Magaram da Salisu Vandam da Magaram Niger da Isu Suleiman Madattai da Magaram da Isu Makeri Madattai da Magaram da Babaya Gambatumniya da Kabiru Lele Madattai da Musa Malam Indika Zawai da Idi Robo na Hawwa da Hawwa Bilma garin Dawa da sauran ƴan uwa. Ku tashi lafiya DW, fatan alkhairi zuwa gare ku. Sai kati na gaba daga Esman Suleiman mai kudi daga Kankara jihar Katsina. Ina miƙa sakon gaisuwa ta ga abokaina Daniel Lankaka da Tajuddin Dan Marabu da Adama Haruna da Nuhu Suleiman da Sama'ila Sani da Saminu Dauda da Musa Mati da Mika Haruna da Jamila Abdul Bauchi da Bilkisu Mati da Bilkisu Iliya.
12: Assalamu alaikum DW Hausa, da farko sunana Mamma Abdullahi Kaka gidan magaji ta wajen Borien Niger cikin kasar Dogarawa. Ina gaida abokina Mamman Cinwaza, ina gaida Sada Sa'idu Daura, ina gaida abokina Gadanas Kogangan da Ramatu Isaka da ke Yamai da Ramatu Isaka da ke Lagos, ina gaida mai garin gidan magaji Hakimi Basiri gidan magaji, ina gaida Sarkin Dogarawa, ina gaida Yaya mai kaza kajiji, ina gaida likitan garinmu Abuba Idi Kaka, ina gaida Malam Abdulkadir Musa Kaka, ina gaida Malam Bashiru Abubakar gidan magaji, ina gaida Shehu Murtala Sabanga da Abubakar Alhaji Halilu da dukkan mai sauraron DW Mamma Abdullahi Kaka gidan magaji ta wajen Borien Niger, ina gaida shi gaba da DW Hausa.
11: Kati na gaba daga Umar Ariba Dai Abadam, gaisuwa mai tarin yawa zuwa ga Salisu mai shinkafa Song da Mele Wanzam Yusufari da Yahuza Abubakar Gora da Bawa Abdullahi Maska da Sani mai langelange Yawuri da Adamu Fullo Lantewa da Muhammad Kurbo Mashiyo da Sani Ciyaman Rijiyar Lemo da Adam Harka Tasawa da Rabiu Enuhu na Bukka da Atiku Dan Yarabawa Barbarejo da Baba Gana Alhaji Dabuwa Unguru da Nuruddin Bashir Namar da Salisu Ma'azu Tungan Magajiya da Yusuf Sani Tandaru Gombe da Yunusa Tankwabani na Baka da ado salati 10 ga Annabi Rijau daga ƙarshe fasammanta da ilahirin al'umar nagarin mu Abadan ba dake arewacin jihar Barnan tarayyar Najeriya da fatan suna nan cikin ƙoshin lafiya sai katin Ayuba dan almajiri inda yace assalam DW Hausa ga sakon gaisuwa na kamar haka da farko ina gaishe da babana Malam Rabi'u Musa a garin Filiya mamana da mamma mai biredi Filiya da Malam Muhammadu Buge da Ajabbi Lamba Adamawa da dukkan ma'aikatan DW musamman Nasir Salisu Zango ni ne Ayuba Rabi'u Musa daga Filiya jihar Gombe Najeriya shirin wasiƙun masu sauraro da yake zuwa muku daga nan birnin Bawon na tarayyar Jamus

0: DW ra'ayin malamai.
1: Ma sauraro, barkanmu da saduwa a cikin shirin na wannan lokaci inda muke duba abubuwa daban-daban. A wannan karan zamu duba matsalolin da ake fuskanta ne a Najeriya game da wa'azi musamman da suka shafi addini. Arewacin Najeriya ana ci gaba da fuskantar matsaloli da suka shafi wa'azi a bangarori daban-daban musamman ma tsakanin mabiya addinin Islama, inda ake samun hayaniya tsakanin wani lokaci ya kai ga tashi-tashin hankula, kuma akan iya samun hatsaniya ma tsakanin mabiya addinai daban-daban. Shin me ya kamata a bi domin kare irin waɗannan matsaloli a zamantakewan da ake fuskanta a wannan yanki na Arewacin Najeriya mai cike da matsalolin tsaro da kuma tashi-tashin hankula da ake dangantawa da addini? Domin tattaunawa da samar da mafita ga wannan matsala, muna tare da Comrade Dr. Abdullahi Yalwa, masanin zamantakewa da ke koyarwa a kwalejin Tattara Ali da ke Bauchi. Akwai mai shari'a Maryam Abbas, wadda ke zama alkali a Kaduna da ke Arewacin Najeriya. Muna kuma tare da Rabaran Buba Aliyu, shugaban Kiristoci 'yan kabilan Fulani. Muna kuma tare da Malam Musa Aliyu Abubakar a Sudani, malamin addinin Islama a Sokoto da ke Najeriya, wanda yanzu haka duk muke tare da malaman. Idan na fara da kai Malam Musa Aliyu Abubakar a Sudani, ɗaya daga cikin matsalolin da aka fuskanta na baya-bayan nan ya kasance koko matsalan ta fito a birnin na Sokoto, inda aka samu wani da ya kai hari ma wani malami a masallaci, abinda ya kai ga halaka shi wannan maharin. Ana danganta duk wannan matsaloli da sabanin da ke tsakanin wato fahimta a cikin addinin Islama, ko kuma wani lokaci tsakanin mabiya addinai daban-daban. Me ya kai Arewacin Najeriya cikin wannan yanayi da ya kasance cewa idan aka yi wa'azi ko da bai maka daɗi ba, ka haƙura tunda kowa da fahimtarsa akan addini, me ya kai Arewacin Najeriya ga wannan yanayi?
2: Idan mutum ya dubi abubuwan da suke gudana a Najeriya, musamman Arewacin Najeriya inda aka fi samun waɗannan matsaloli, kana iya cewa abubuwa guda biyu ne a dunkule, kana iya takaita su akan abubuwa guda biyu da suke haifar da wannan. Abu na farko shi ne rashin tarbiyya, wadda haka ɗin abin da ya haifar da shi shi ne zubewar kiman malamai a idanun da yawa daga cikin mutane, ta yadda addini ya zama magana addinin Musulunci, kowa yana da damar ya faɗi abin da ya ga dama, yana da ilimi ko bai da ilimi, sannan yana da damar ya soki duk malamin da ya ga dama. Wannan ya ba da gudunmuwa kwarai da gaske ta janibin tarbiyyar da aka rasa. Bangare na biyu shi ne bangaren abin da ya shafi son zuciya. Son zuciya ya ba da gudunmuwa mai yawa, ta yadda za ka ga mutum ya yadda shi musulmi ne, ya yadda cewa a Musulunci abubuwa guda biyu zuwa uku su ne mafi girma da ake ɗauko dalili na addini daga cikinsu. Akwai Alkur'ani shi ne na farko, na biyu shi ne sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma za ka ga saboda son zuciya mutum yana iya a kawo masa hadisi ingantacce wanda walalla shi bai ma karanta hadisin ba, walalla bai taɓa jin shi ba, amma kai tsaye saboda son zuciya sai ya karyata. A lokaci guda kuma da wani zai kawo wani abu na tatsuniya wanda yake bai da asali a addini, kasantuwar abin ya dace da abin da zuciyarsa take so, to sai ya zamanto ba zai yi inkarin wannan abin ba, zai yarda da shi. Wanda waɗannan abubuwan gaskiya abubuwan nan guda biyu fahimtata su suka fi ba da babbar gudunmuwa wurin faruwar irin waɗannan abubuwan.
1: To mun gode Malam Musa Aliyu Abubakar a Sudani, za mu sake dawowa gare ka. Idan na kai gare ka, Rabaran Buba Aliyu, shugaban Kiristoci Fulani, za mu iya cewa ba ma a Najeriya ba, za a iya cewa duk inda Fulani suke mabiya addinin Kirista, a matsayinka na shugaba kun gudanar ma da taro a cikin kwanakin da suka gabata a birnin Jos Fadar gwamnatin jihar Filato domin duba irin waɗannan matsaloli da ake fuskanta tsakanin mabambantan addinai. Wasu abubuwa ne kuka gano suke yin tasiri wajen haddasa saɓani tsakanin mabiya addinai daban-daban a wannan muhawara da kuka yi ganin cewa ku Fulani ne Kiristoci, kuna cikin Arewacin Najeriya inda kuke rayuwa, inda aka san dama galibi Fulani da Hausawa nan suke rayuwa a Arewacin Najeriya da kuma wasu sassan ƙasashe a ce jamhuriyar Nijar zuwa Mali da su Gini.
3: Assalamu alaikum. Nagode da tambayar ka, kuma nagode da malami na farko da jawabinsa. Naji ya faɗi abubuwan da ya kamata a faɗe su. Misali, kamar yadda ka kira sunana Reverend Buba Aliyu, shugaban Fulani, na yi shugaban shin Fulani shekara 14 a matsayin chairman na Nigeria, kuma na sauka yanzu kuma ni ne chairman na Fulbe Outreach International. Kamar yadda malami na farko ya faɗi shi ne, na farko akwai rashin tarbiya, na biyu din shi ne akwai son kai. Misali, a kamar yadda ka ji labari mun yi taruwa a Jos, a nan Allah ya taimake ni a matsayin na shugaba na Fulbe Outreach International, na kirawo malamai, akwai malamai na musulunci, akwai kristoci, akwai pastoci, akwai sarakuna na gargajiya, akwai 'yan siyasa, dukkan suna hada su a wuri daya. Dalili shi ne, in za mu shirya son kai, akwai abinda Bible ya faɗa. Bible ya ce, abinda kake so a yi maka kai ma ka yi ma wani haka. To in ba ka so a tsongame ka, ko ba ka so a ci mutuncinka, ko ba ka so a zage ka, kada ka zagi wani. Misali, muna ce mu Fulani ne, Fulani, Fulani. Akwai Fulani da muka zo muka yi ta tattauna kwana biyu, muna tunani akan su musulmi ne, ni kuma Krista ne, ina cikin su. Ba wanda zai nuna ma ɗayan mu wannan yafi wannan, ko kuma wannan bai kai wannan ba, domin ko a ilimi ko kuma a zamantakewa. Misali, in ba Fulani zai koma ga al'adansa na ba Fulani ma ba na malami ba, shine muna kiran shi Fulaku. Fulaku shine a zamanin jahiliya an ɗauki Fulaku, sai aka je aka nemo itace wani da me za a danganta Fulaku, shine aka je aka ɗauko itacen kargo. Itacen kargo duk kankantansa ba za ka iya ka kare shi ba, sai dai ka tsaga. Ma'ana, bari Fulani su zama a haɗe. In ka taɓa ba Fulani Sokoto, ka taɓa na Yola, ka taɓa na Ngaundere, ka taɓa na Cameroon, ka taɓa na Central Africa da sauransu. Amma yau ba Fulani ne jeje ya yi ma ba Fulani ɗan uwansa abun kunya, yana ganin cewa ba kabilarsu ba ne, ba ɗan uwansa ba ne. Kaga akwai son kai nan. Na biyu, tarbiya. Tarbiyan shi ne mun bar al'adunmu na gargajiya a Hausance na ba Fulani da sauran kabilu. Al'adu na Turawan da muka ce mun waye, mun yi karatu, mun yi zurfi, ba mu rigaya mun gane menene Bature yake tunani da su. To kaga wannan babban matsala ne a gare mu, cewa mun waye, alhali waye mu bai kai wani wuri ba. Yau in akwai wanda aka ɓata mishi tarbiya, aka ɓata mishi mutunci, shine ba Fulani. To don haka, in ba Fulani zai koma da tarbiyan shi na irin na kunya, irin na ladabi, ya haɗa shi da addini, ko shi Krista ne ko shi musulmi ne, za mu zauna lafiya.
1: To mun gode Reverend Buba Aliyu, za mu sake dawowa gare ka. Komarar Dr. Abdullahi Yalwa, idan na kai gare ka, masanin zamantakewa da ke koyarwa a kwalejin Tattara Ali da ke Bauchi, idan aka duba zamantakewar rayuwa, akwai cuɗanya mabambantan addinai, mabambantan ƙabilu a ƙasa kamar Najeriya, da ya dace a ce tsawon shekarun da aka yi an fahimci juna, an fahimci cewa saɓani ba faɗa ba ne. Me yasa har yanzu musamman arewacin Najeriya aka kasa fahimta, idan ka ɗauka kwatanta ma arewacin Najeriya da kudu maso yammacin Najeriya, ina nufin inda Yarbawa suke a cakuɗe, bara ma ka iya bambanta ƙananan ƙabilunsu ba, bambancin addini saboda sun rungumi ƴan uwansu, yanda suke cuɗanya sun saka kaman abin da za su amfana da yanda za su yi.
4: To babi na zamantakewa, yana da kyau mu fahimci cewa kamar yadda yatsun hannayenmu ba su zama ɗaya ba, haka mutane suka zama mabambanta. Zai zama kuskure idan aka ɗauki abin da ya kamata a karantar da ɗalibi a matsayin firamare, misali aka je aka koyar da ɗan jami'a. Kuma zai zama kuskure in aka ɗauko karatu ɗan jami'a aka ce za a laƙaba ma ɗan firamare. Don haka ilimi mataki-mataki ne, shi ya saka kai ta gyarawa kana comrade Dr. Abdullahi Yalwa misali. To yana da kyau a lokacin da duk za a yi magana da mutane a fahimci menene matakinsu. In ka ɗauki magana da za ka yi da malamai ka yi daga gamagarin mutane, ana iya samun matsala. A zamantakewa, yadda hannayenmu kamar na ce ba daidai ba, haka kuma muka zama muna da jinsi da sauran bambance-bambance da dama. Abin da yake da kyau shine mu samu ilimi na fahimtar cewa Ubangiji da ya halice mu mabambantan nan ya yi ne don mu taimaki sashenmu da sashenmu, kuma a tsarinsa babu kuskure kuma ba gyara. Mu mutunta wanda duk Allah ya sa ya kaddari zamanmu da shi, shi ma ya mutunta mu, kuma mu fahimce shi ya fahimce mu. Domin saɓani ba yana faruwa don wani ya yi daidai wani ba ya yi ba daidai ba ne a wasu lokuta. Akwai lokutan da kai kana daidai ni ina daidai, amma kuma muna iya samun saɓani akan abu guda. Shi ya saka in ka rubuta lambar nan shida, ka tsaya daga can kusurwa ka kalle shi, zai iya zama tara. Niko da nake nan yana nan a shida, kaga lambar dai bai canza ba, amma mahangan mu sai ya zama ya bambanta. Don haka yana da kyau mu mutunta fahimtar junanmu, mu kuma fahimci daga wani mahanga mutane ke hangen abin da za mu faɗi, kuma mu tausasa kalamanmu. Isar da saƙo yana iya yiwuwa ba tare da an yi ɓatanci ba ko muzanci, ana iya isar da saƙo. Kuma koyaushe mu yi ƙoƙari mu fidda siyasar neman suna a cikin al'umma da malanta irin na addini, wanda yana daga cikin abin da yake kawo tasgaro musamman a nan Najeriya. Akwai waɗanda suka ɗauki malantan addini a matsayin wani al'amari na neman suna ko na neman shiga gwamnati, ko kuma suka mamaye da shi siyasa irin ta gama garin 'yan siyasa. Shi yasa wasu ke ganin cewa ma ai malamai bai kamata su shiga siyasa ba, irin siyasar da ake a Najeriya. Su kowa suke ganin cewa ai ba wanda ya cancanci shugabanci ko siyasa in ba malamai ba. So irin wannan abubuwa duka al'amari ne da ya kamata a saurari juna, a fahimci juna, a fahimci da.
1: Amma kamar Dr. Abdullahi Yalwa, aka duba shekarun da aka kwashe wannan yanki na arewacin Najeriya ya dade da mutane masu mabiya addinai daban-daban, kuma a baya akwai zaman lafiya, akwai duk waɗannan abubuwan da ka faɗan. Yanzu kuma abubuwa suna ta sauyawa, me ya canja a zamantakewan da ya janyo wannan sauyin da ake gani, wanda ya janyo za a iya cewa zaman ɗaɗɗarma a wasu wurare?
4: Abin da ya jawo shine ita zaman lafiya aba ce mai rai, killace ta ake yi, kiwon ta ake yi, kuma babu wani lokacin da za a ce zaman lafiya ya kai don haka kowa ya yi abin da ya ga dama, kamar irin yadda ake zaman rukunsa kenan kashi. Yanzu kana naka ina nawa, ba ruwanka ba ruwana da kai, ba ruwanka da ni, kana wato zaman ka zo na zo. Da ana zamantakewa ne na ƴan uwantaka, ana ganin mutum a matsayin mutum farko kafin a yi la'akari da kabila ko yanki ko addininsa. Amma yanzu wa'annan abubuwa 'yan siyasa sun yi dumu-dumu, musamman daga 1999 zuwa yanzu, wajen farraka al'umma kai tsaye ko cikin hikima, domin su ci gaba da amfanuwa da irin wannan rabe-raben don su samu biyan bukatunsu, musamman kan hidimar siyasa. Don haka siyasa irin ta Najeriya ta shiga dukkan hidima, wala Allah, na zamantakewa, na addini ko kuma na kasuwanci. Shine yake kawo tasgaro, yasa abubuwa suka rikice. Kuma dole mu yi kokari mu zakulo abubuwan da aka bari, yadda ake mutunta juna, ake daraja rai, da mutunta lafiya da kima, da kuma tausasa kalamai a duk al'amari, da girmama shekaru, da mutunta waɗanda suka zama manya a cikin al'umma, su ma kuma su mutunta kansu. Kamar yadda ka sani, mutunci ba bada shi ake yi ba, ko girma, wato Bature ya ce respect is earned, wato mutum yakan yi abin da za a girmama shi ne, ba wai yakan tilasta a girmama shi ba ne.
1: To mun gode kamar Dr. Abdullahi Yalwa. Bari mu je ga mahangan shari'a. Me shari'a Maryam Abbas, a matsayinki wadda ta fahimci shari'a kuma kika kasance alkali a nan Kaduna, akwai batu na dokokin ƙasa da sauransu, amma kowa ya san cewa Najeriya ƙasa ce wadda take da tsarin mulki, ba ta tafiya ƙarƙashin tsarin wani addini. To amma mun ga kiraye-kirayen na cewa mutane suna so a kafa kaman a ƙayyade yadda za a yi wa'azi, a yi wa'ayi, wasu kuma suna ganin cewa a bar shi a buɗe, saboda duk lokacin da ka ce za ka ƙayyade, mai yiwuwa wani zai ga kaman na wancan aka saka ko da a cikin addini ɗaya wasu za su ga an saka fahimtar wancan ne a cikin abin da aka saka dokokin addinin. Ta yaya za a samu kamar a ce ƙasa ta Najeriya da ake bin tsarin mulki ya kasance an ci gaba da mutunta wannan tsarin mulkin da kuma mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki ba tare da samun tashi-tashin hankula da ake gani da sunan addini ba?
5: An farka duba dokokin Najeriya we are guided with by the constitution. Constitution ne ba kowa dama inda za a zama lafiya in har za a dauke ka. Akwai abubuwa da constitution yake sai an sanar da kai. Misali yanzu in ka duba chapter 4 na constitution of federal republic of Nigeria kamar guda ɗaya section 34 sub 1 yake kowa dole da kowa a zauna lafiya. Kuma in har akwai abun na tashi hankali dole su an sanda jami'an tsaro su biya baka gashi-gashi. Misali yanzu an zo ɗauka mutum yanzu dole jami'an tsaro a biya maka dalili me yasa an zo za a dauke ka. Kuma an har an dauke ka an kai ka police station doka ya sa cewa kar ka wuce kwana biyu kwana uku za a kai ka kotu. To in har da za su yi yarda za su koma kotu ne su nema order ana kiran shi order na cognizance inda za a ɗan ajiye mutum a gama bincike sannan a kai shi kotu. To in har mutane sun san cewa suna da right that has been enshrined in the constitution and is guided da za a zama lafiya.
1: To amma me yafi alganin cewa musamman a wannan yanki na arewacin Najeriya ne za a ce mutane ma ba su san ƴancinsu ba, wasu an kama su wata da watanni, wasu ma ba su san inda iyalansu suke ba, kuma hukumomin tsaro ne suka kama su. Za a ana gani kamar yanzu ma musamman arewacin Najeriya wannan dokar da kika faɗa kawai sai a ce sai dai mai kuɗi don in kai talaka ne ma ba a ma wannan maganan da kai.
5: To na'am, abin da ya sa haka mutane ba su san ƴancinsu ba. Kuma an har ba ku sani ba akwai abin da program da ake yi yanzu na awareness of just the basic right of that has been enshrined in the constitution. To mutane basu waye ba, mutane basu san ƴancinsu ba, mutane ba sa ma son su sani. To an rasa ka da kudi da za ka ɗauka laya akwai ɓangaren shari'a ana kiran su legal aid council. Su suke kula da mutane da ba su da dama ɗaukan lawyer. To mutane ba su san haka cewa akwai wuri haka da in har za su yi suna da matsala za su iya su je ba sai ka biya su titi. Ta kokari mu nuna mu gane ma mutane cewa suna da ƴanci gashi-gashi ɗin sai abu ya faru haka akwai mai anguwa ku fara gyama mai anguwa an ba abin da ya yi akwai legal aid council za su ɗauka abin ma take da ya kamata su ɗauka.
1: To amma yanzu mutane ya za su yi ganin cewa wani lokaci ma idan akwai ɗan ƙaramin saɓani ma da mai anguwan ma sai a haɗa sai a birkita talaka ma a ci zarafinsa ko a kwace masa gona ko a masa wani abu wanda sai a ƙarshe dai sai ya kasance cewa sai a ƙarshe sai kiga abin ya zama tashi-tashin hankula tsakanin al'umomi.
5: Yawwa, kamar abin da na faɗa an har mai anguwa ko masu menene suka hada baki da mutane mutum ɗin yana da sanin cewa akwai wuri da ake kira legal aid. Do jahar Kaduna suna da office ko ina duk local government akwai office na legal aid a can. An ka gani cewa kai ba ka da karfi ne ba za ka iya ka ɗaukan lawyer ba ka ga wani legal aid. Ka giya musu ga matsala da shi da kanshi zai je ya je kotu ko wani kotu da ya kamata a kai karan zai je ya yi filing. In ya yi filing they will be served. Su ma su zo gaban kotu me yasa abin da ya faru. Kasan without awareness yanzu ba su san cewa akwai ma wurin ɓangaren shari'a da ba sa ma karɓar kuɗi ba.
1: To amma akwai ƙarƙashin dokokin Najeriya ina ce kowa yana iya yin wa'azin da ya ga dama ko kuma akwai tarnaƙi.
5: Akwai just in ka duba chapter 4 of the 1999 constitution particularly section 38 sub 2 it is everybody has freedom of association, freedom of religion, freedom to say whatever you want to say in the court of the country. It is my right. Amma you do not to the detriment of others.
1: To yawa kika ce kar kai wannan magana da tsarin mulki baka yadda zai kasara kaman bangaren wani. To ya za a san wannan iyakan?
5: Idan ta tsaye akwai program yanzu na awareness shine in sometimes yanzu za a kawo su masu mai anguwa sarki masu pastors imam a zauna a koya musu su za su koma irin community ɗansu to ba su wannan awareness.
1: Ta yi wani lokaci ma malaman ya so ya so suke sa in sa kafin ma a zo kan mabiya.
5: But I just did a program here, so kuma I think each of the local government, each of the world community, they were invited.
1: To mun gode mai shari'a Maryam Abbas. Idan na dawo gare ka Malam Musa Aliyu Abubakar a Sudani da ke zama malamin addinin Islam a birnin Sokoto birnin Shehu. Kamar yadda muka fahimta yanzu kamar dama dokokin Najeriya akwai wannan yanci na faɗin albarkacin baki na yin addini da sauransu. Amma dai mun san cewa takun saka musamman tsakanin malamai yake haifar da wannan kamar a ce abin da aka gani kwanakin nan a Sokoto da kuma wasu sassan arewacin Najeriya da yawan lokaci ma mutane bisa zargi sai su ɗauki doka a hannunsu. Kana gani me ya kamata a yi domin a shawo kan wannan matsalolin na cewa ko da ma wani ya faɗa abin da baka so ko ma me ya faɗa in ma ya taka doka ne kasance cewa doka ne ta hukunta shi ba wai mutane masu kunna wuta da taya suna jefa wa mutane akan titi da sunan addini ba.
2: Na'am, abin da ya kamata a yi shine a koma matsalolin addini. Misali a tsari na addinin Musulunci doka mutum baya daukar doka a hannunsa. Wanda kuma ta tsarin constitution akwai wannan. Yadda za a koma tsarin wurin neman mafita shine farko jagorori su yi kokarin gamsar da mabiyansu cewa idan aka ce wannan mas'ala ce ta addini to ba a taba warware ta da fada ba, ana warware ta ne da dalilan wannan addini. Yanzu misali rikici da za a ce kila wata mas'ala ce ta addini a tsakanin musulmi da musulmi, so kamata ai a koma alqur'ani, a koma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata cikin malamai irin sahabbanin sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai, wanda ba magana ta da jijiyar wuya ko doke-doke. So babban matsalar shine cewa wani lokaci su jagororin al'umman da ya kamata a ce su mai da su kan hanyar da ta dace sai ya zama kuma suke rura fitinar wannan matsalar.
1: Yanda ka faɗa, to me ya kamata koda a cikin addini na cewa ga yanda su jagororin nan da su yadda zai kasance cewa an fahimci cewa a nan kai kanka kana jagora amma ka saba mu koyarwan abin da kake yi.
2: To wannan a nan gudunmowar hukumomi za ta shigo. Yanzu misali mu dauki kadiyar da ta faru Sokoto har aka kai ga samun kisan kai. Ai magana ba rana ɗaya aka fara ta ba. An yi ta cece kuce alhalin kuma hukuma tana ji ta san da duk abin da ke faruwa. Amma hukuma komai bata yi ba, bare a yi magana daukan mataki har sai bayan da aka kai atakin din wanda ake so a kai atakin din sa kuma kaddara ta zo shi da ya kai harin ya zama an kashe shi. To lokacin nan hukuma ta nuna ta san ga menene abin da ya faru, wanda ki kaga wannan ba karamin kuskure bane. Idan ya zamanto al'umma sun yarda suna da shugaba, misali gwamna a jihar sa, ai kowa ya yarda shugaba ne kuma yana da damar ya dauki mataki akan duk wani dan jihar. So idan ya zamanto su jagorori da suke a sunan suna jagorantar bangare na addini, ya zamanto ba su yi abin da ya dace ba, to me nan kai tsaye hukuma ita ke za ta shigo domin ita ke da damar ta takawa kowa burki kuma a gayyaci bangaren da yake ganin ni ina ga kaza da wane ya faɗa ba daidai ba ne. Shi da yake ganin daidai ne a hukumance zo kai da kace daidai ne ka kare daidai ɗinka, kai da kace abin da ya faɗa ba daidai ba ne zo ka yi bayanin ta yaya abin ya zama ba daidai ba. Wannan fa idan zaman lafiyar ake so. Tattar al'amuran da yawa wanda kuma wannan abin yana illa wa al'umma ne gaba ɗaya. Domin misali yanzu ta yaya za a ce an kai matsayin da malamai ba za su iya yin magana mabiyansu su bi ba? Me ya haifar da wannan? Ai malintacce aka je aka siyasantar da ita, wasu suka koma da malintar suke neman kuɗi. Siyasar ma in za su yi ta da sunan malinta suke shiga su shiga rigar addini kuma a lokaci guda ba addinin bane suke ginawa. To kaga wannan abubuwan duka in ba an zo mutun ya koma ya nufi Allah a abin da yake na neman yarda Allah a addinance, kuma hukuma ta sa ido waye yayi abin da yake ba daidai ba kuma ai masa hukunci. To wannan shi kadai zai kawo mana saukin waɗannan abubuwa.
1: Mun gode Malam Musa Aliyu Abubakar a Sudani. Rabaran Buba Aliyu, a wajen taron nan da kuka gudanar a birnin Jos, ganin cewa kun tara mabiya addinin Kirista Fulani daga bangarori daban-daban na rayuwa, me aka cimma da zai taimaka na ganin cewa an magance irin wannan matsaloli musamman a yankin arewacin Najeriya da Fulani nan suke rayuwa?
3: na gode kwarai da gaske da wannan tambayan ka. Abinda muka cimma shine a nan Jos a wasu kabilu daga 1999 zuwa kamar yanda wasu suka fada zuwa 2001 zuwa yau, akwai wasu wuraren da Bafulatani bai isa ya wuce ba, Bafulatani bai isa ya yi magana ba. Amma wannan taro ya bayyana ma bangarorin da kabilolin cewa ba su kaɗai ne Krista ba, domin akwai Fulani masu ɗumbin yawan Krista ba su kaɗai ba. To a cire son kai irin na faɗan addini, ba sauran kabilu ne kaɗai da addini ba, Fulani ma suna da nasu addini kuma Krista ne, akwai Hausawa ma suna da nasu addini ma Hausawa ne. To don haka in mun fahimci wannan zai taimake mu. To kuma da yawa shine dalilin da muka shirya wannan taro a cikin birnin Jos kuma a gidan gwamnati na Plateau State. Dalili shine in mun fahimci haka kamar yadda sauran malamai suka faɗa, muka shirya son kai, muka koma akan abin da ya shafi addini, muka shirya siyasa, zai taimake mu domin mu shirya siyasan mu shirya kuma son neman abin duniya da sunan addini. Mu nuna kanmu cewa mu addini ba na Reverend Buba ba ne, addini na Allah ne. To in Reverend Buba Aliyu zai abu ya yi shi tsakanin da Allah da ya ɗaura shi akan wannan addini.
1: To mun gode.
3: Wannan shine dalilin da muka bayyana, ko da kwanakin baya ma da muka yi irin wannan taro, wasu da yawa da suka gani a media suna tambaya suna ce ashe mutane Plateau ba Fulani ko Hausawa suka ki ba, musulunci ne suka ki. A'a, fahimta in ba a fahimtar da mutum ba, mutum bai san addinin ka ba, baka fahimtar da shi addinin ka ba, mutum bai san al'adan ka ba, baka fahimtar da shi al'adan ka ba, ta yaya za ku zauna lafiya? To don haka shine abin da muke simmawa domin mu wayar da mutane kai. Shi yasa muka kira 'yan jarida, muka kira mutane daban-daban domin su bayyana cewa ba Birom kaɗai ne Krista ba, ba Ba'angashe kaɗai ne Krista ba, ba Mutumin Rom kaɗai ne Krista ba, ba Bahaushe kaɗai ne. Akwai mutane da yawa kabilu da Allah kuma ya haka ya so ya aje su Krista ne. To don haka a shire kabilanci, a shire son kai, za mu zauna lafiya.
1: To mun gode Rabaran Buba Aliyu. Mai shari'a Maryam Abbas, a ɓangaren shari'a me ya kamata a ce hukumomi sun yi domin tabbatar da cewa wato zaman lafiya ne ba tare da ganin wani yana farma wani ba?
6: Yawwa, salamu alaikum. Abin da za a yi, abu ɗaya ne za a yi, ko a coci, ko a masallaci, ko kasuwa, ko makarantu, a san cewa mutane an gaya musu ƴancinsu daga yake cikin Constitution na Federal Republic of Nigeria. It is your right as a life here. It is the right of association. It is your right that if offense is committed, they have a right to fair hearing.
1: Wato duk wanda aka zargi da wani abu yana da dama na a saurare shi.
6: Yes, that's all right.
1: Domin a ji duk bangarorin kafin a tabbatar da yanke hukunci ko a kotu da sauransu domin a tabbatar da adalci tsakanin al'umma. To mun gode mai shari'a Maryam Abbas. Comrade Dr. Abdullahi Yalwa, a matsayinka na masanin zamantakewa, ta ina ne kake ganin mutane za su yi makansu gyara a ɓangaren zamantakewa domin su tabbatar da cewa rayuwa da ake da cuɗanya da kake yi da makwabcinka da abokin aikinka, ko ma daga ina ya fito, ko menene ƙabilansa, ko menene addininsa, rayuwanku ta taimaki juna tunda sai kun tsaya kun fahimci kun yi rayuwan kafin ma ku yi ko maganan addini ko maganan bunƙasa tattalin arziki ko siyasa ko ma menene.
7: To abu na farko, mutane su samamma kansu mafita wajen yaki da talauci wadda alƙaluma suka tabbatar cewa arewacin Najeriya na fama da talauci mai zanzana wanda sakamakonsa yakan sa toshewar basira, yakan kawo yaduwar jahilci, yakan kawo mutane su zama suna halayya irin na dabbobi a maimakon su zama
4: wato halitta ta musamman da Allah ya yi su masu basira da fahimtar juna da kuma girmama junansu, domin duniya Allah ya gina ta kamar yadda na faɗa a baya, ku taimaki junanku da junanku, wato sashe ya taimaki bangare. Kuma bai yiwuwa mutum ya zama mutum ba tare da mutane ba, shi yasa daga haihuwa har bayan mutum ya mutu yake neman mutane. Kuma koda wani kabila ne, koda wani addini ne, shi kabilanci da addini ba abu ne da aka halicci mutum da shi ba, abu ne da ya tsince shi a rayuwarsa ta duniya. Don haka harshen nan da nake amfani da shi yanzu muke magana, koyarsa ne ba mamaki da tashi ne a wani ƙasa irin America ko kaza a nemi Hausar da nake yin nan a rasa inda a can aka haife ni. Haka kuma ba mamaki da ba iyayena da suka haife ni bane aka yi samu cewa wani wasu ne suka haife ni wanda suke bin wani addini mai yiwa da addinin da nake yi ba shi nake ba. To kaga wa'annan abubuwa yana da kyau mu fahimta, mu kuma girmama kowa akan abin da muka ganshi, kuma mu yi nasiha da taushi da girmamawa da mutuntawa. Sai kaga jama'a ko da ba a samu mutum ya sauya abin da yake zama na ra'ayinsa ba, zai iya zama da ra'ayinsa kai maka zanna da naka, kamar yadda aka ambata shi addini alaka ne tsakanin mutum da Ubangiji, kuma Ubangijin ne ya san wanda yake bauta masa tsakaninsa da shi. Don haka mutane su bar katsalandan na shiga abin da ya zama tsakanin bawa da Ubangijinsa, kuma a kyautata wa juna zato, a girmama juna, a mutunta juna, a kyautata kalamai. Amma dai jahilci a yi ƙoƙari a yaƙe shi cikin al'umma, don yana daga cikin nau'in ilimi fahimtar cewa ni da kai muna da irin bambancin da Allah ya yi mana, kuma muna da kamanci wanda muka zama mutane. Kuma abu na farko shine mutum ya san kimanta rai, kimanta lafiya, kimanta dukiya, daraja mutum shine babban al'amari. Amma irin yadda muke gani da sunan bambancin aƙida, da sunan bambancin kabila, da irin fitintunu da suka yi katutu a nan arewa waɗanda suke da nasaba da talauci da jahilci, abin sai dai a ce Allah ya sauke.
1: To mun gode Kwamarar Dr. Abdullahi Yalwa, masanin zamantakewa a kwalejin Tattara Al da ke Bauchi a Najeriya, a madadinka da sauran malaman da muka tattauna, mai shari'a Maryam Abbas, alkali a Kaduna, Rabaran Buba Aliyu, shugaban Fulani Kristoci, da kuma Malam Musa Aliyu Abubakar As-Sudani, malamin addinin Islamu a birnin Sokoto, duk a Najeriya. A madadinku duka da sauran abokan aiki, Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
8: To madalla, kafin mu sallama da ku ga bitar wasu daga cikin wato labaran da aka saurara, kun ji cewa rahotanni daga Gaza sun yi nuni da cewa akalla mutane uku ne suka rasa rayukansu a wani harin da Isra'ila ta kai zirin a wannan Asabar din. Rasha kuma ta sanar da yi mata kutse ta yanar gizo kan na'urorinta na zabe a rana ta biyu na zaben yan majalisar dokokin kasar. To ma sauraro duka-duka, amadin wato editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku, wato Abdullahi Tanko Bala, sunana Fauziya Dauda, da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
0: DW labarun
9: masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.